0: Yaba. Ino manda ino, ya. Bintu nivo taikana taikana. Bintu suvo patina bino bino. Ya, ishua. Chirufya? Iwe chichi?
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Kuni chinji kansi?
1: No baba jele mrefa nde chiteni. Shero ni shumule njitira kwa tirubudi hai?
0: Nilipa ulendo. Nukwea kumkwala. So ni parking lane ni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: papa jele chani mulipa ulendo mrefa kumkwala. Mwansha. Ba jele. Last time tu alira ndepo fea kunkwana na tidyo ndepo anga kunke one day. Nishi nishi munchira.
0: Ni inkani ya madoda tukuyo jia. Tika jia basi tika wele.
1: Vajera, I don't care if ya madoda mlera ndepo. Na tine kunchwa langa tamwansende na mwata mwaeko. He? Ni vishe fea mekumona mkunchwa la every year. Every year February nga ya fika fye. Zambia kutenta. Nchwala hapa ni ponse nchwala. Abantu wa furungana. Zambia, seba pa stand still.
0: Yai, nisie, nikajie, nikayojie. Kuliye vani nga chite vya kine. Nika
1: ala bajele nde mikonka. Tapa ishashale nde mikonka. Nga mabere mkonka kunchwala. Ndefo kia ya mwana na
0: ini. Maona lomba mwaya kuvya kine.
1: Nazita pale kumwala. Aba, mwaba mkoni. Mwaba mkoni mwalichenjela sana. Mwana wala kwa tinadishishita na lufufutate. Nde mikonka. Nde konka. Tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mula kuni mwemba wakantwe. Shito ni bebesha.